Ba da ni sa ni da ba ma ni da ba ma da ba ma ga ma ga da sa de ma de ma ba ma ba da ba da ni sa ni da ba ma ni ni da ba ma da ba ma ga ma ga da sa de ma de ma ba ma ba da ba da ni sa ni da ba ma ni ni da ba ma da ba ma ga ma ga da sa de ma de ma ba ma ba da ba da ba da ni da ni sa.